0: we mwana wandi mwana kashi lelo wakumanya mulungumo nakukumbira ebbalo pakumanya mulungumo pachalo
1: dalaleni mwala busha bamayo bushe nishu kucherera ifino chitabashi mwana
0: bantu umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe banyina nomwana balingira okukwekera mu kuchipatala mukuba chenjenda
1: awe nangu tatwileko bali tuchenjenda bwino sane eri omwana afyelwe
0: Awe. Mulingire fyo kubwekirako ilo papita umulungumo panu maya kupapa. Elio nakabiri panu maya milungu mutanda waka michenchente no mwana kushini kisho kutila mule pola fyo wino. Elio nokumono kutila mwana le kula no kufunguluka konga nepo afikile.
1: No mba kabiri echo ndeika ilana vama ayo panshi kuishishi leisa. Kote bachita fyo nsefyo.
2: Oh, awe. Teti nkwani shefye iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupere no umuti bapera na ngugu pera umwana umuti uwa kuchingiri la kumalwele. Kabie nifye na vena mwenu wa mishindike ndesheni.
1: Chisuma, ngata kutila bonsi babidi mremo no kutila na chiringa ni chika nkalo kuwekela moku chipimo panu maya kupapa.
0: Chika nkala sana bana mwana.
1: Ale ifyo mwala nda fya chini. Lekeni nchipekanya tulea.
0: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata ubu mibusu mapano maya kupapa. Muneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubelele.
3: Imbila, ava chimiletela abatanga tapafia abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.

0: na tabai na mashoyin ginin galanda cikin galanda ta kuma ta lare mu tubote na to mana ita bare ta cikin family ba sa kuntan shi
1: Apasheria mbalo kwa mfisho kuna ngani filifia kulanda tila like any other day Mistake nana kanyo panga kui bilip shed na mwisto wanda kudif Siti mwisi machawa di loku mfua Nisepe la clown Clown

0: You are savage, ladies and gentlemen.
1: Oda.
2: Jamming.
1: Yes. See, I don't bust my head. Don't worry. See, I don't bust my head.
3: Bringing you top-notch radio. Top-notch radio every day. Power. FM and Conway. Evil Station.
4: Get interactive with us on WhatsApp and text messages on 0957-879-879.
3: Powering up Central Province.
5: Shani, we mwana wandu mwana kashi. Lelo wakumanyo mulungumo. Na kukumbide palo, pakumanyo mulungumo pachalo.
6: Shhh, dalaleni, mwala busha bamayo. Busha nishu kuchelela ifino, shitabashi mwana.
5: Bantu, umulungumo wakumanepo mwana afyarilwe. Banyina no mwana, bali ingilo kukwekela mkuchipatala mkubachenjenta.
6: Awe, nangu tatuileko, bali tuchenjenta wino, sana elio mwana afyarilwe.
5: Awe. Muli ingile fyo kuwekilako ilo papita umulungumo panu mayaku papa. Ilio nakabiri panu mayami lungumu tanda waka michenchente no mwano kushini kisho kutila mule pola fyo wino. Ilio nukumono kutila mwana le kurano kufunguluka konga nepo afikile.
6: No mba kabiri echo ndei kalilanda vama ayo panshi kuhishishi leisa. Kote bachita fyo nsefyo.
7: Oh, awe. Teti nkwani shefye iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na ngu kupele umuana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabie nifye na vena mwenu ba mishindike ndesheni.
6: Chisuma, ngata kutila bonsi babidi mle mono kutila na chiringa ni chika nkalo kubweke na moku chipimo panu mayaku papa.
5: Chika nkala sana bana mwana.
6: Alefyo mwalanda fya chini. Lekeni nchipekanye tulea.
5: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata umu mibusu mapanu mayaku papa. Muneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mpepi neko mwelele.
8: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafiabu umi, ukubwombela pamona wa Development Media International.
9: Tuleswa mango yove. Nalie bashikuru kuchi wali papa bukuru.
10: Imwe. Ala bashikuru na bakula. Aba kuti baleni na kuchimuti cha mango.
9: Wisa kama na mushikuru wandi. Umwina mobe alanchikata. Nalimwe bokuti ufiro lele fya kuli fya pisana pisana umwa bama new talent. Pakuti wapapo mwana wako sa kabili wabumi busuma. Mona, ndetsurukira panshi.
10: Yeah, shikulu. Kwena na papa. Efya mule chiluka kuchimuti. Nobu kalamba bwenu.
9: Ipa mulandu wakutiba mayo. Vale lefya kulie fingi. Umuaba manyuti denti. Ero ni alimuifumori yako. Echale ngokuti mbo wako sange mbo.
10: Ushaya milile. Tayari yako sana nguyari bwino.
9: Awe, fya kula fimo fine futu kushapono pafamu. Mumushi wesu chila bushiku. Ifiringa amani. Imbalala, ifitualo, eno ne misalo.
10: Nomba ni nsakamana. Mechakuti ndeli ya fionsefi. Mwana kutale kulo mkulu sana. Ichingareta mafia mwishita ya kupapa.
9: Awe tawaka kwate. Walo kukulu bale liefifia kulia, tabaku ita mafia. Balifia wako saa. Aba na ababumi. Poka, tampoku liyo yumango.
10: Na, tasha shkulu. Ushema wakulua ndete lakona wa mango bambichi la bushiku.
9: Kakuleta la koyembi pakuti shikuru waka lekeo kunina kufimuti. Pakukwata umwana uwakosa, kabiri uwabumi, na mayo ulipabukulu, afuira lezi efya kule efya pisana pisana, umu abama nutrienti chilabu shikuru.
8: Iimbila, ava chimiletela nima Ministry of Health, ukubwombela pamo na ba Development Media International.
5: Shani, we mwana wandu mwana kashi. lelo wakumanya mulungumo na kukumbire palo pakumanya mulungumo pachalo.
6: Shhh, dalaleni, mwala busha bamayo. Bushe nishu kuchelela ifino, shitabashi mwana.
5: Bantu, umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe. Banyina no mwana, bali ingilo kukwekela mkuchipatala mkubachenjenta.
6: Awe, nangu tatuileko, bali tuchenjenta wino, sana elio mwana afyalilwe.
5: Awe, awe, awe. Muli ingile fyo kukwekilako, ilo papita umulungumo pano mayaku papa. Elio nakabiri pano mayami lungumu tanda, waka michenjente no mwana kushini kisho kutila, mule pola fye wino. Elio nukumono kutila, mwana le kula nukufunguluka konga nepo afikile.
6: No mba kabiri echo ndei kalilagana bama, yupanshi kuishishi leisa. Kote bachita fionze fyo.
7: Oh, hawe. Teti nkwani shefye iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na ngukupele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiye nifye na vena mwenu wa mishindike ndesheni.
6: Chisuma, ngata kutila bonsi babidi mremo no kutila na chiringa ni chika nkalo kuweke na moku chipimo panu mayaku papa.
5: Chika nkala sana bana mwana.
6: Alefyo mwala nda fyachini. Lekeni nchipekanye tulea.
5: Wakushini nkisho kutilo umwana na vanyina bakwata ubu mibusu mapanu mayaku papa. Muneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipata alamu pepi neko mubelele.
8: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafi abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.